0: 2:46 isikhathi sethu njengamanje emsakazweni Khozi FM. Khozi FM luhamba phambili. Xolo homeboys bathike sasuka eThekwini. Njengamanje ngithi 086000 2437 zothatha abathathu abokugcina ngaphambi kokuthi ke siye kuona ama voice notes. Ngizweke ukuthi ke ngabe usuka phoi insizwa uyibambisephi ulibhekisephi njengoba nje sinithanda kangaka ba cishe ngathi basakazi bempolompolo kodwa ke bashayeli bempolompolo siyanithanda kakhulu. Ngabe usuka phoi insizwa ihamba phi inqola emasonto sonto?
1: Siyanithanda bashayeli bempolompolo, nishayele ngokucophelela.
2: Mina nanguzela kuleya ntombi uthi basahlele kahle kusukela.

0: Ngibele ngibathatheke 086000 2437 thatha abathathu abokugcina ngenxa ke isikhathi ngaphambi kokuthi ke siye kwana ama voice notes because sawubona ihamba phenqolo emasando sonto.
1: Sawubona mthiya, sawubona ntombi njani?
0: Ngiyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila sando kanda.
0: Yeah, wazophumula kade ushayisile yini?
1: Impela sando usilo ubamndebele untambo zebhesh lapho ndini olumahlekihleki hayi. Sinesikhathi sivuka ngaso ngoba kuzoshaya upho nje sesizovuka bese siba nesikhathi ke sima ngaso sinesikhathi mile yona isedumele emantsumpeni ke sizosuka ngingumbukeni ngwaKwadladla ekhaya seJozini inkunzi uDolly Parton
0: ngaze ngajabula ukuthi ungenile kuyacabanga ukuthi nje lokhu kempilo kempilo usizovuka kodwa ugcina ungangenanga kuthokoza mina ukuthi ugcina ungenile
1: ilo ngikhempe nje ngalesa sikhathi kusakhulunywa ngalo siyasihloko lesa salo yabhuti loya ofuna ukuthatha ingqomo lezi okukhulunywa ngazo ezikhuzwayo lokhu ngikhempe lokho nje ukuthi ayisizongena ke impolompolo lesiyithandayo ake sibambe ngazo zoyibini nje basakazi bethu londa nesiphethe kahle uhlelo lethu bonke abasakazi bayalikhonzile bayajabulela ngisho emini nje make wangena udriver nje wathi ngikumpolompolo ujabula umsakazi ngendlela ongeke ukwazi ukuyichaza sikubamba ngazoyibili ngeke sikufele phansi lokho
0: siyabonga yazi ukuthi namhlanje mina namhlanje namhlanje sengibuya ngibona elinye igama engingalazi ngibona ama-truck driver le ngibuya emnambithi kodwa ngosuku ngihamba ngalo ngangibuka ama-truck ngoba nihlezi ningena ngithi usi mina ngisuka kuphi kuphi kuphi mina inkampani ishinkamanzeni mbuka ama-truck ngithi hayi ngiyalazi igama ayi kube ngijabula ngisho sangimazi umshayeli ke manje ngoba phela i-truck inkulu angikwazi ukubona ukuthi ubalo also nginazi ngobuso but mase ngibuka i-truck yegama engilazi engilirecognizayo manje sengiyabukisisa ukuthi okay kanti kuqaleni ngangibuthi hey le truck ingasishayisi hey le truck ingasilimazi yabo benginaleyo nto le but manje
1: bekwa
0: ama-colleagues akho ke manje. Yeah, eqenga ngithi ushayela kanjani lona? Yo, nkosana akasuka endleleni. Hey, akasilimaze. Yabo manje singabuzi, eyakuphi ke le? Isukaphi? So nje kumnandi.
1: Ugada ama warden samahle insimbe egezile zinombala oblues igamile ama warden samahle
0: kunjalo kuzoyisa njalo
1: siyabonga kakhulu mthiya nkosi yami ngifishanise nje insizwa esayitheza ngena ngiphakamisa isandla isikhathi sekho mtakama ngilaka warden insimbe egezile ngithatha ubamndebele untambo zebheshu ngithathe zonke insizwa esewash bay kubo hablock ebheke eSwazini happy belated my brother ngithathe zonke insizwa omusa mthembu bangenile obamncanana ngiyababingelela nomatoboza ayishiye ngeke ngikhohlwe ikhala thumfuka mkhize ngithi silamba negwili mfunda wonde ngithi uthuma kude kuzoba sigqoko semalasi zonke insizwa ake ngigadle ngihlehle ngibuye eVN ngidedele izinsizwa ikhehla uqoma ngeke ngilikhohle legend my londa ngiyabonga ngidedela abanye isikhatha sekho
0: ntombi kulungile siyabonga sekho ngempela sibonga kakhulu kodwa
1: amen ngane kamama thank you
0: danko awu ikhala sinamhlanje ngikhumbule nami ngena hayibona ubenobabuncanana niphakeme yini nami mina nje ngivesane ngaba nonyaka omusha manje ngase nganginithatha kwenzakala le kasi sawubona
2: yebo lo ntambathi
0: kunjani
2: yaphila kunjani
0: ngikhona
2: yabo
0: khuluma nobani
2: ukhuluma nozamo wakagidi lapha esiqingeni esibizana ya bake ngithathe nje abafowethu esinabo la kwipolopolo uzola wakashabalala ulapha kwaWatteni sibambiza ngomkhofu nomfowabo usihle kwakashabalala balapha kwaWatteni ngokwabeli phinde ngithathe u-Alex umbaba kamthinta bemzimkhulu bese ngithathe utazawa kaZulu ulapha e-Highlands angimazi wayepita mpani kodwa ulenze ngodwa obathathayo izanu wakadidi esibezani khona la kwezempolopolo lempumalanga njalo njalo lo ntombazi
0: siyabonga ushayele kahle ushayele ngokucophela siyabonga yezwa
2: sithanda
0: kakhulu danko cause sawubona ukugcina
3: awu kunjani
0: ngiyaphilela kunjani wena
3: amawani ntombi amawani ntombi
0: yes
3: hayi ukhuluma nasifindile lawa mazibuko osuka phansi emtjeni. Umfule ngophuzayo ngephuza nje suthi bayazi abangakithi kavana
0: yebo
3: ya hayi sikuyo lempolo mani ngisuka le eBotswana ngiphethe izambane nje la itheka lutho ngaphandle kwami umuntu nje kusasa uzombona nje izambane uzobe silethelwe yimina la lamazibuko
0: nami loyo uyangibalani
3: ngibala wena impela
0: lapho ngilithandani ngizohambe ngilithengele ukuthi lilethelwe wena
3: hawu uyabona-ke ungibala usho nje impela ukuthi hhayi
0: ngiyazi ukuthi lethe ubale izambane la uyacabanga sengibangela abaye mngani bami isicefe yabona izambane leli ngiyalazi ukuthi lethe uba
3: ngalamajika la emarisbek
0: nkosi yaiyaibusa
3: wonke umuntu izambane yobe lithola
0: kunjalo siyabonga
3: hayi siyabonga manibe kahle wayithinta indaba yama-serial killer man
0: hayi sikhathele ngoba ama-serial killer sisebenza nawo sijola nawo siphila nawo obhuti bethu abafowethu siyawazala njalo njalo kodwa ma ngabe sebebulele senze ngathi asazi
3: lapha ngathi kodwa hhayi mina ngivumelana nawe ma uthi naye iqiniso alikho abazali abanaqiniso nathi asinaqiniso ngoba la bantu sihlala nabo siyabazi abasebenzi abanalutho kodwa simanje ekugcineni ubabonaka nje benako konke kanti
0: yebo sisiphuza utshwala phezulu ngabo sihamba indawo eyiphezulu ngabo ya bayasilifta labantu labo so ekugcineni sizofuna iphoyisa ngoba linakho ligqoke i-uniform bese sithi ilona emele liyobamba lo muntu lo kodwa thina siyamazi lo muntu esihlala naye
3: hhayi lafa kabi izwe lafa ngathi madoda kodwa-ke kube kahle lapho sihle kufuna umhola ukuvela
0: siyabonga siyabonga kakhulu ube right
3: sapsa
0: danku eyi yane I think nje lolu hlelo selivele lathi shwi lwaba yenye into ebekade nami ngingalindele ukuthi ibe yona but iqiniso lisho lona ukuthi sikhathele ayi mina ayikho iprayer bandle la ngizoyihamba ngikhathele cause kwakuyona iprayer abanye baze bagqoke ama-uniform umuntu ufake isiphiko ufake isigqoko ufake ini ugqoke i-cox kodwa uyazi ukuthi umbulala umshiye ekhaya umbulala uyena uzothandazele yona ukuthi ingane yami ingabanjwa ingane yami ingagwetshwa awu kanjani manje ngoba abantu sabe kubulala ingane yakho wena ngabe uthandazele ukuthi igwetshwe ingane yakho ekaba le ngane kufanele ukuthi ibulawe bese eyakhe ingagwetshwa hhayi yabo nje eyi heyi heyi mina ngikathele mina shame angisho ukuthi emndleni wami nakhona ku-perfect mina ngi-perfect ngiyazazi mina ngaze ngibulale umuntu futhi ngeke ngize ngibulale umuntu kodwa so I come forward ngiyazazi ukuthi angibulalanga umuntu ngaze ngabulala umuntu angisabe ngabulala umuntu nami kodwa empilweni yami ngibulawelwa abantu but angikwazi ukulandelela ngoba ngibazi ukuthi babenzeni kodwa kwisikhathi sami-ke mhlawumbe babulawa labo ngangisasemncane maybe nabo kwakwamaphutha abo but kwisikhathi engiphila kusona manje ma ngabe wena ukuthi uyalazi qinisa ukuthi we nango-ke sezenza ngcono obanibani bakubaya kwenza ukuthi ma ngingakwazi mina but ma sekuthiwa ngiyakwazi ngine-proof yonke khululeka ukhululeka ugcwale ubhavu nawe futhi uze naye i-proof yonke ukuthi nangu umamncane wakho nangu uma wakho nangu ubhuti wakho nangu usibanibani wakini umzali wakho kwenzela ukuthi angeke nje uzungizwe ngiyakufunga lokho ngiyakugomela ngeke nje uzungizwe ngithi hayi angimbona ngamina masuza ne-proof yonke wena ungitshengisa usinakho ukwenzile hayi kuhle kuzotestifya mina so nabo uma bekwenza abazi ukuthi kodwa-ke usiswethu uzosibuphisa seyomane azondozondayo because sesikhathele sesikhulumile kuningi kwenzakalile siyabantu besifazane ngoba ngisho ukuthi laba bulali laba bahlali phele emgodini bahlala emakhaya ethu bashadwe yithina bazelwe yithina yilokho nje ekugcineni ukuthi ithina kufanele ukuthi sibe neqiniso ekugcineni so uma ngabe sesilazi iqiniso asilikhiphe phela iqiniso ngoba abantu bayawumasha kuze kube yithini bayothandaza abantu kuze kube yithini unkulunkulu shouthi uzowehla azokhomba ukuthi hheyi musani ukuthandaza into engekho nango amaphoyisa afanele ukuthi ngoba nakho nakuthiwa agqoke i-uniform kufanele kube yibona aboshwe labantu laba thini esibaphikelayo so injalo nje indaba ithini kufanele sishintshe siwumphakathi sithi enough is enough nayo ingane yami angiyithumanga kodwa ikwenzile mhlawumbe uma ngaqhamuka abazali abanjalo athi umzali angimthumanga kodwa ukwenzile cause ekugcineni uma isekwenze kuwe omunye umntwana kuyobe sekubuhlungu nawe ukuthi uyayifuna i-justice kodwa wena uyikhiphanga ngesikhathi safanele ukuthi ikhishwe wena so yeah Ngibeka la intambo umlalelo cause FM zazo imizuzu mthathu isele ngapha ngokubumba mina ke kwe horror lesithathu bangabe si 3 o'clock sobe sekhona uphindiphike bafuna ukuthandaza abasheli base bazokhuphukela entabeni thandazani ke naye umaphewa enithatha ke kulibo lokuqala ngo 3 yaze yonibeya ku 5 o'clock sengiyaphuma mina ngiphuma ngayo ke ingoma la iColens abafana benkokhelo bethi ke izinto zakho yona ngoma ke kushiya ngayo ngalesikhathi
4: uma ufuna izinto zakho

0: kula ukudla okumnandi kube Ramalicious. Thola iRamatab yakho namuhla.
1: Hey, yangichaza kodwa ikhangiso kuloko.
2: Yebo.
1: Tapatata. Zututu paka. Soka, lungileke senze njalo ke bakithi singaba sachitha ke isikhathi.
3: Uka mawulele. Ungena endleleni, uhambe nomroza noVila. Uka mawulele. Ukhosi FM, luhamba phambili. Hlaba iqala ngempoloko, wetshise ngezindaba ezimnandi. Ukhosi Breakfast, Ukhosi FM, luhamba phambili.
1: 086-000-2437 086-000-2437. Ake sibathathe Broza Wiza, ababili abathathe ke sizwe ukuthi obani abayiqhajayo bayiqhenyayo namhlanje. Uthi uma uyibiza ungakhohlwa nokusitshela ukuthi kalona usidonsa kuphi nenda. Ukhosi Breakfast ekuseni, someone. Khuluma nomuntu wami njalo.
4: Ngimthonsela ku 93.4 le phansi emakhabeleni emvoti ebubu umthokolo wangcobo wahambe Rosary.
2: Mapholoba, mapholoba.
4: Ngizwe lapho Clarissa.
2: Nazoke futhi siyabonga ukhozi breakfast ekseni siyakubingelela sawubona.
5: Aw. Mroza nomphelazi.
2: Ngani yakwethu bekithi uzovela ungena usuzisho uzisho
1: uzisho. Hey macho.
2: Sicela ithakazelo nje umuntu angena ithakazelo zakubo.
5: Sengigejile awuthi ngiqale phansi 93.1 ngisedandi.
2: Ehhe.
1: Emalahleni.
5: Hawu madoda kuthi uhalibusa awabuyiselwa emalahledani. Ngomapholoba amaqadi amafuze amalala naleyo mpahla avuka ikhombe elangeni. Angibonge ke Mroza nawe
2: mvelaumasaniqedelenithi
1: mncwi.
5: Hawuenjani wedadewethu angibonge mani ngavuka kamnani.
1: Hawu siyabonga.
2: Kwangena amapholoba elandelana.
1: Uyaweza kodwa amapholoba he ofuze. Sabona ekuseni siyakubingelela.
6: Yebo nyaphila abasakazi bami.
1: Wey, kusiyambeke yobizona noqala ngabe usuzwile.
6: Ya, ukhuluma noMvelaso lo bhodi econsayo emahlabathini
1: lolu. My wey. Ay, thatha lento bafu, thatha.
6: Thatha bafu.
1: Awuzisho Mvelaso, awuzisho wena wase Nkosi kamkhubukeni. Awuzisho bafu ngizwa.
6: Akumna ngunkosi, ngumthembu. Ungakhokhoba unyoni onganjengomacingwane okhokhobele ibaza amadoda.
1: Ay vela ti. Wafika nini kambela? Uthe ukuphile ndawu mntaka baba.
6: Kuyona olundi.
1: Aw, olubahlekihliki mfowethu.
6: Olubahlekihliki.
1: Aw, siyabonga mfela somkhulu uphile mfowethu.
6: Eh, mfowethu uphela ngomgqibelo soshiphi ingane lapha. Hey, sifisa lapha kwaNtule kwaMagayinkini.
1: Uthini wena?
6: Unothile mvelazi.
1: Eh, hawo manje ushuthi uyakumema.
6: Asukumenye.
1: Oh, madoda. Oh, mina kancushwe mntababo. Ubeke nje inyama ebeningi. Yes.
6: Khona impela ngikhona, vikhona.
1: Siyabonga ngoza.
6: Siyabonga ngoza.
1: Nazoke. Zwile ke bro singodla inyama. Khona bani lapha?
2: Ya, nazoka siyakubingelela ekseni because breakfast. Ukhoze breakfast ekseni?
7: Yebo ntokazi njani?
2: Siyaphila mfowethu igama nesibongo. Awuzisho baba ukuthi yithini ithakazelo zakwenu?
7: Nkomane, mfuya amatha, kuyinkomo. Isinto somhlethe. Siyagcina lapha, ithakazelo
1: ngenkosi. Nkosi yami, use-39.
2: DJ Mdletshe, use-39. Mdletshe, awuyazi Mdletshe, bengisazogijima.
7: Sengiqedile.
1: Hayi.
7: Zilabanye.
1: Qeda Mdletshe, qeda kulungile.
2: Hayi, kulungile Mdletshe, qeda.
1: Senani.
2: So thini?
1: Ewu.
7: Babhayini, babhayini songomali, umsindazi usuyamata afuye
2: ngoma. Kulungile. Mina bengilindele nje. Yazi mina bengilindele ukuthi uzothi ngomane, umsindazi emfuyi wamata, umfusi kamawewe, wena wasezisayini. Hayi.
1: Hey 39 madoda. Kulungile. Wembros.
2: Omnomo. Yeah.
1: Sikhathe siningi asikwenzile lokho kodwa namhlanje ke ngenkani nje.
2: Awu ngihlanze ngedela mfana, awu ngihlanze ngedela ngahle. Uyazi ngigeza izandla njengoPilato.
1: E39.
2: Ngolimlwa e39. Ubani loyo?
1: Awu suka ni madoda. Kuzibala ngathi imidlalo esiginci iqedile sibelethe.
2: Yebo.
1: Yaqala yathi 12, yathi 13, yathi 14. Intambo zonke.
2: Yebo phela.
1: Faza umnyama madoda nesakhe. Athi ngiyahlanza ngedela.
2: Inxelela kaMgquzulu.
1: Ah suka.
3: Ukhozi breakfast. No vi, kanye no

Sesifile ngempela nje amanje siyabingelela mlelo Khoza FM sibonge kakhulu ko Rosary no V usihle kanjalo futhi Agrippa uCassandra siyabonga sesifikile ke manje sijabule ujulu khona la usiya ukhona usiya kanti ke sisho la u Black Mandulo ukhona futhi lana ngempela uMakhosi siyabonga kamashu siyabonga nabo bonke zakuthi besihamba nabo yey uLindo uMazulu uMdonso ubingelela welcome uThami hey madoda singabala sigcine iphubane ngimkhohlayo hay bala makhosi uMondli hay muhle bangkuzwe uWendi unomcebo angale hawe usigayi makhosi isikhathi awubuzongikhipha ngomnyango awungeke siyabonga kakhulu bakithi besinani sibonge kubo bonke umntwana uKinopo bani yawu inkosi yami eyizondi nondaba mhlonishwa angazi ngizoqala ngithini mangikhuluma ke ngenkosi yakwaZondi kodwa kwamanje hayi silala sikhona sithi ke sizothi ke lavukani sithi ngikhulekise noBishop BM Thelezi kungani kubalekile ukubungaza inyanga yamagugu soxoxa nangaloko ithemba libulali khona umdlalo womoya indidi khona Shilas khona ikhona DJ Ice Gospel Mix ngakhohle sivakashi sethu isitatanyiswa esiphambili kakhulu uLango yabona ke osukwini olukhulu kangaka namhlanje abantu bebahle bevunule siyabona ukuthi ngempela hayi khona noma ungena nje la esangweni uyasibona cha konakele kakhulu ake senze nje nake siyazi ukuthi sizohamba siye la kuvukani kodwa kwamanje ke ake ngithi kuwena nango uthi othintwe nguwe ukuthi kuba njani sizozwa khona ke uthi uthini kuthina methi ke othintwe nguwe sesithi nalibali sisho konke okuhle ngalesikhathi kodwa kwamanje ake ngithi yena

0: sekwanele.
1: Usuku nosuku sithola indaba ezibhlungu zokutholakala komzimba odadewethu asebedlulile emhlabeni. Lesi akusona isikhathi sokuthula. Kuzomela sibambisane, siqaphele, siphinde sibike noma yini esolisayo. Impilo yomuntu ibalulekile. Asivikele izimpilo zabantu. Uqala ngathi.

0: esenza
1: ma
0: wena wagcina uze kumina wangitshela ukuthi usucabangile ukuba ingxenye yalento engayisho
1: yebo ma kunjalo kodwa mambe ngicela bandlo ngiphe isikhashana ngicabangisise mina
0: hayi musungqalisilima wena
1: mama usukuthetha phela angani
0: olwesihlanu namhlanje mfana wami wena ungitshela ukuthi awukacabangi
1: mina mangicabanga ukuthi kusasa zobe sengicabange kahle
0: ngiyalingwa ngisehlanu yazi uyabona kodwa ukuthi usungenza isilimo kwangempela ke manje wena
1: ngani futhi manje mana
0: angithi ngakutshela mfana ukuthi ngifuna uthaba nabulawe ngesonto
1: ngeke ma isonto seliseduze kakhulu ma awucabanga ukuthi ukuxhamazela kwakho kuzokwenza ukuthi labantu befuna ukuthi ukhokhe imali enkulu ma

0: Ngoba nakubebona uzoxakekela kubona wena.
1: Yini ntadala ukuthi ucabange lokho?
0: Ukuthi ma isikhathi esifishane kakhulu. Mhlawumbe bazobika izinto eziningi ma ekumele zenziwe ngoba nakho isikhathi esifishane. Mina ma ngikhuluma ngento elihlezi ngiyibona la emamuvini koJabulile.
2: Uyazayikho nje into ongayisho engangenza ngishintshe umqondo ngaloko engikushoyo. Uyabona lo mfana kumele afe kuleli sonto kumnyama noma kubomvu.
0: Ma imali yokhokhela bonke labantu ukuthi benze lo msebenzi unayo kodwa wena.
1: Unondoda osebenzayo phela mina.
0: Wena ma usho lo mbaba lo lo mfana lo wenifuna ukumbulala ngathi silwane sasendle. Hoyi bulwa baba uyisoyo kanje ngiyithatha
1: kuje. Oh boy.
2: Ukhumeleni ukuthi ucabanga ukuba ingxenye yalento ekubeni usakhuluma kanje. Mina ngikucelanga ukuthi ufune abantu wena ongisukelila ngithi
0: yeah
2: manje yini lokudlala umasigalopa la kanti lento yakho isizongidineke manje
0: ngiphela ma ngizobabheka mina kusasa
2: kulungela uzameke ukuthi ubathole uma ungabatholi ungifonele kusanesikhathi ungitshele ukuthi awubatholi ukhumbuleke ukuthi ocingweni awusho lutho mayelana nokuthi khona ozobulawa noma ukuthi obani bona labantu esikhuluma ngabo uyangizwa wena ongiqhunzulana namehlo manje lalela angifuna lutho elizobuyela kumina noma kuwena ekuhambeni kwesikhathi wena mfana
0: yebo mangiyezwa
2: uma ke kuze kwahlwa ungangifunelanga ngizothatha ngokuthi ubatholile uyazi
0: eh mangi okay kulungile ngiyezwa ma
2: yabona ngesonto ngifuna kuphele ngaye lo mfana uyazi we boy uma nje uke wangenzela lokhu mfana wami uzobona into enhle ngizokwenzela yona into engakuphindi uyikhohlwe ikakhulukazi phela ngoba wena ongisukelile

0: siyam baye kusasatha njengoba wasinawe.
1: Ayibo. Ngeke nihambe phela ningishiye ngedwa lasitha.
0: Hayi, ngosazi ukuthi usho ukuthini ngalokho. Wazi kahle nje ukuthi mina noThabani siceliwe ukuthi sisize. Wena uzobuhamba ngoba uthe njani ke?
1: Hayi, ngeke ke kodwa mina ngihlale la endlini. Hlale ngedwa. Ngeke.
0: Ayibo, usho ukuthini?
1: Hayibo. Manje nje wena uhamba kusasa wethu abani nithi mina ngusala ngedwa kanjani la endlini?
2: Uthini futhi manje sobusile? Uyazi nje ukuthi ngicela ukhethi ukuthi ngihambe nabo. Futhi angimini ngithebe ngakubizi.
1: Hayibo. Bekumele ningavumi.
0: Hayibo.
1: Okay, uyabona kumeni kanihamba. Nize nazi ukuthi nje mina ngizohamba bani. Ngeke mina ngihlale ngedwa la endlini.
3: Uzohamba uyephi ke mhlambe?
0: Mina sengicabanga ungahambi Thabani. Ngifuna nje into ezongidalelini.
2: Kahle busa. Kunalokho ngamane kube mina kungayi. Ngoba manje angifuni kube ngathi mina kodala ukuthi kungasahamba umuntu eyabona
0: nje. Ngeke uthi awuqondi wena bhuti. Hawu. Umuthi abusile nje sekhuluma nje nginovalo lokuthi nje angase nje enze nje into ebheke eceleni kuphela uyamazi nawe hawo mina ngiyafisa nje ukuthi siqoqe njengingane zandawini
2: o ukhuluma ngani
1: hey hayi ke bandle nina nicabanga ukuthi nina nodo kufanele ngabe ninabantu eniqomene nabo
2: uzosabe nawe but ukhuluma kanjani mase ukhuluma kanje
1: ufuna ukuthini ngempela hayi angitsayi ngi
0: Hayi bangi nje ngisay.
1: Mina angizange sithangithi ungayi.
0: Ayi kodwa nami bengeza noSandile since uThabani ivumela ukuthi ke sizo nabantu bethu sithandana nabo.
2: Ubani yavuzi manje uSandile ke?
0: Ukhuluma ngothisha umfundisayo.
2: Angizwanga.
0: Uthisha.
2: Wena wena wena hey WhatsApp sini usuthandana noThisha futhi manje wena.

ngathi umuntu uzalelwe injendlini la. Kodwa ngempela ngempela kuthiwani uma umzali womuntu esevele ephenduka nje into engachazeki. Yo, eyi. Mina angikaze nangilodula ngicaba ngokuthi uma engakhuluma ngokubulala umuntu. Ingane futhi. Yo, ngeke. Sengiyamsaba kwangempela ke manje uma. Ngifuna lokho ngibakaza mina ngibe ngazi kahle ukuthi akukho engamsiza ngakho. Eyi kodwa ungihlolelani ngempela umana mina. Ungiqala ngapi nje ukuthi azangicela into kanje? Eyi kodwa uyabona nje uthoko. Engeke, ngeke umama inkinga. Noma oh. Kuyacaca ukuthi ufuna ukuba nengane engumbulali. Eyi kodwa kwaze kwangenza ukuba uzinyobulala wakhe ngoba mhlawumbe yonke le mbudana ngabe uyikhuluma nabanye ngizalwa nabo. Eyi waze wavelela uThabani. Wase wavelelwa nkosi yami uThabani wabantu. Engingamazi nokumazi.

zizitshenga izwasha la. Ngizwasha ngenkulu intokozo. Kekusholo ngoba phela ngazi kahle ukuthi na kanjani lo mfana uyafa kuleli sonto. Siningaphe phela izinto engizosizakala ngazo uma lo mfana efa. Akudingeki nje nokuthi ngize ngiloke ngicabanga kakhulu kuba vele impilo yami izosimama kakhulu. Ah bese kuba uThemba. Yabona kuThemba? Ungowa. Angikhathali ukuthi ubani uthini. Ula entendeni yesandla sami. Uzwa mina. Lokhu phela mina ngikwenzeli mina kuphela. Shem. Yena akafuni ukumasha umshado wakho yazi. Noma ngifunike ukuba ngumnyama nambane ebantwini. Ingakho ke ngizovumela konke akufunayo. Kodwa yabona le nja yakhe. Hayifele nje manje.

0: awukaphendulwa ke namanje umbuzo engiyubuzile kwenziwani lapha
1: Baba siceliwa bangani bethu ukuthi sihambe
2: nawe. Abangani benu sitha?
1: Abangani bethu thambi.
0: Hey anilapha.
1: Hawu baba.
3: Mhlambe baba mangingabuza ke ungathi mhlamba singobani mhlamba.
0: Hey wena. Ngumzali wenu ngithani lapho. Hayi ngimbuzo ke mningi emva kwalokho.
2: Ayibo, ayibo. Kwenze njani? Kwenze njani lana?
0: Hey. Ihlaza lento yakho Doli.
2: Iyipi manje into yamehlaza?
0: Ilele yomfana ihlaza.
3: Kase ngempela uhlaza ngokwenzani? Hayi cha, unesho wethu abantu.
2: Awuthule thabani. Ningichazele, kwenze njani?
4: Mama, baba, thula sitha. Mama, laba bahamba kusasa. Mina bafuni nje ngiyenda bathi ngitsale ngedwa la ekhaya. Hayi ngeke, hayi. Hawu. Angifuni ukuhamba.
2: Ayi bo thabani, yini ndaba ningahambi naye?
3: Oh ma, akabazi labantu esihamba nabo.
4: Angibazi thabani, unamanga ngiyabaza hawu.
3: Ma, ngicela ungilalele.
2: Okay.
3: Umhlanhla ucele mina ukuthi ngihambe naye kanye nobaba wakhe. Ukhethiwe udadewabo wacela usitha.
2: Yeah.
3: Akekho umuntu ocela uThabisile. Manje sikwazi ukuvela ukuthi zine zile siqhamuke naye ebengazange acela umuntu ngaphandle ke mawuthi mhlambe sesingabuza ukuthi singafika yini naye. Enalapho ke bekungalele kuthini ukuthi bayavuma noma bavumi.
1: Yebo ma, kunjalo.
0: Usithabileke yena uyaphikela kukhona khona abantu besilisa.
1: Oh baba we friends.
3: Ukhethiwe wena. Ukhethiwe yena umuntu wesilisa baba.
0: Awuyi lapho wena sithabile.
1: Hawu baba.
0: Sengishilo.
2: Themba. Yi ndaba uthi manje ngana yi.
0: Uyaphi kubantu besilisa?
1: Uya friends.
2: Angithi uthaba usechazile baba ukuthi usithabile ucelwe umngani wakhe.
1: Yeah.
3: Ubaba nje naye akazazi nje ukuthi umnqabela ngalipi.
0: Nawe ke awuyi lapho.
3: Uba mina wena khamba ubekezwakala ukuthi kungani unqaba ngabe ngezwa. Kodwa le yakho aya yikho manje.
2: Ima ke thabani awuthule mfana wami. Themba angichazele ubanqabela ngalipi ngempela
0: ngichazile nje manje kuzofanele ngiphindaphindane nento eyodwa Doli
2: cha bayi ukuthi uzophindaphindane nento eyodwa baba udlala ngezingane kodwa
0: uyazini yenza nenikuthandayo umithe la uyakhona uwena sithabile
3: kodwa baba yini ke nawe lo usuyisho manje kodwa uyamthuka nje manje lokhu uzalo sithabile uyamthuka nje manje kwami ngithatha kanjani mangithatha kanjani sengadayisa ngodadewethu mina
0: ungafinjwa yini angitshele iphutha wena lekhaya

Yabona ke nango ke la uTeps David kanjalo futhi uhamba noSipho Makhabane bathi ke elodinga wena amashilazi sitsheleni ngoba impela sikwazi ukuziba shaye ngathi asiboni uma omunye umuntu ehlukumezeke ekhaya emndenini osebenza kuwo noma ekampanini osebenza kuwe yiphi indima ongayidlala ukunqanda ukuhlukumezwa kwabantu kanti siyazi ukuthi khona umkhuleko enzobeni wenzile okwamanje nayindaba

0: sisekhona nje emfutshweni kunjalo nje sigida kumnandi kunje ayana kesizwe DJ Spay. Ama city thank you 12 2 3 sisho kanjani?
1: Hawu namhlanje nje sithi sibungaza inyanga kusuku lwamagugu kahle kahle. So beke si njengoba ngibona nje namhlanje
0: ukuthi hayi yabona fine katibe khona. Katiba ikatiba.
1: Yebo yebo yebo. Uyabona
0: le blue lakho. Lithatha umblesselo le blue.
1: Kahle kahle. Lithatha indawo yomblesselo.
0: Oh. Hayi ayi ayi.
1: Amandla wone ngabanga nawo ukuthi nguthole.
0: Ungasho ngimina ngixuma. Kodwa nangishiya ngilani ngakho la. Ninabo bonke online.
1: Ema hostel.
0: Hayi man.
1: Ngazi ngiyaganga. Yeah. Hayi ke namhlanje usukulunjalo njengoba ungibona nje sikanjalo nje sobe sixoxa nje ukuthi iziphi imfundiso kokhokho omkhulu ababesinikeza zona sikhula. Kube izinto ezilula njengokuthi uma ungena nje endlini isiqhobo uyasikhumula. Uyabona uma ungena endlini uyabingelela sanibonani makhosi sanibonani lady D. Uyabona.
0: Usasho ungena endlini ngiyachaza kanjani abafana ngithi ngisathi nje akhumula isiqhobo yebo. Ah ikapisi yebo ma. Yeyeni. Ngane zami kuba niyazi ukuthi nje hey hayi nge
1: injali njalo
0: ihlangane endleleni njalo nothi semnyangi se ukubingelela
1: ukubingelela nje uyabona usuqedile
0: sisebenzele singomama ngisho baba basebenza
1: yebo yebo sikhuluma nje ngalezo izindaba siyabona manje abalalela ukuthi asibe sonke namhlanje
0: uthini khuluma ngani ophinde futhi
1: sikhuluma ngazo ke lezi zokufundisa nje ukuthi iziphi izinto omkhulu ogogo ababesifundisa uyabona mawa bekubasiwe sidla umbila nansi imbawula sixoxe nje mhlambe noma ingane kwane kodwa sasi bani imfundise ijulile mawubeka
0: uyakwazi zumbile nomsuvanu
1: ha uba mina
0: ayu great wa uyaxoxa
1: kulela le mina ko somsuku le intabeni.

0: Hayibo. Kwangathi uMangema nje lo thola ibhakete. Mangema. Uwe Mangema.
1: Abe. Kwangathi sekude kakhulu nasekhaya ke manje. Hayibo. Ngiyofika nini nje umuntu esindelwa kangaka?
0: Hayibo. Kungenzeka yini ukuthi uyangizibona ngakho? Mangema. Uwe mngagoge.
1: Ey. Manxele, waze wangithusa. Uqhamuka kodwa.
0: Ngiyaxolisa ntombi kade ngikumemela. Usungizwa ngoba sengibiza isibongo somyeni wakho. Ayi, awulinde bontombi.
1: Kodwa mkanduna, uyazi ukuthi kusinda kanjani libhakede engilithwele la.
0: Hawu, beka phansi ibhakede lapho phansi komthunzi sixoxe. Uja happy ngempela.
1: Uyaphila ke ntombi. Yeah, ngumqemane manxele. Ikona nje ukuthi hayi ilanga liphumile namhlanje.
0: Hayi liphumile nokho. Eish. Mina sengixakwa ukuthi ngangithi unethangi nje lapha kwakho. Wasuthola amabhakede manje.
1: Hayi likhona lo nithangi. Ikona phela ukuthi ngiyathanda nami ukulula inyawo. Ke ngibuke nje umhlaba wasemaqhosheni.
0: Hayi yezwakala.
1: Ngiyabona nawe usalula zona izinyawo uvakashile.
0: Hey, nosizi liyavakashisana nomntana omuntu. Ngiyabona uma ngihleli ngedwendlini hayi ngugcina sengigula ngekhanda dad.
1: Hey. Kanti ke lizodlula. Konke kuyadlula.
0: Angikubongela intombi ngezwe ukuthi ugogo ushaye zonke. Usuzozwa ke nawe ukuthi kunjani isithenjini.
1: Hayi, kwangathi uyangihlela nje manxele.
0: Ah kanti lo thodo. Ngijabulela ukuthi nje uzoyizwa lento ebesizwa so.
1: Hayi, kuyoba ngcono uma kukuthi ungibongela okwangempela. Phela ngiyazi ukuthi umngane kaButhelezi.
0: Ah, eyomndeni ayingeno dad. Ngikubongela ngempela ntombi kangeme.

0: umlamuli. Ey, mhlamba sekufuna imoto yakhe kanjalo. Hello.
1: Hey mam. Hamba kanjani? Uhambe kahle kodwa?
0: Wow, kahle kakhulu. Hawu, ngilungisele ukuya emsebenzini nje manje.
1: Oh, okay. Tshela mina, inzimba ayizange nje kunikeze inkinga endleleni ithi xabaxabana ngoba phela hayi ngiyayazi iyahlupha uma ngayijwayele.
0: Hawu, lutho bakithi. Hawu, bekithi ngisazoyincoma nje ukuthi hayi. Hayi yashibulika bo. Hayi hayi hayi yashibulika impela emgaqweni. Yalathi izulu elincane.
1: Hawu ngiyazi kahle. Uyazi ungayishaya lokhu the nje ozana wazi yongena egodi.
0: Hawu. Hayi ngiyabonga namhlobo nje ukuthi ungithembe bakithi ngehash lakho elihle la kangaka. Phela umnyanyavu lolu. Bengubani ke mina Fatima?
1: Izwani phela. Hayi umuntu ulibiza ngehash kanje iGerman ngiyachaca ukuthi hayi khona. Ulizwe kahle ngempela. Kodwa phela ke hayi insimbi yomlungu ngempela le. Uyazi ungayibona nje usuthi angivele ngiyolithenga nje. Masishamekile lona.
0: Awu. Awu ngabe ngiyithatha phi leyo mali engaka
1: bayithi. Hayi. Uyasiwe iphakethe lomuntu.
0: Wi. Hayi kodwa ke angifuni ungasho ngiyithandile attention ebengiyithola emgaqweni. Hayi. Ngibonga ngiphezi.
1: Hawu phela. Uyazi nawe bengeke ngimncishe umuntu osenhlizweni yami.
0: Awuzwe phela ukuthi mlamuli. Oh hey.
1: Serious ngiqinisile Fatima.
0: Hey bantu.
1: Ngiyakutshela ayikho phela into engingayenza. Ngicela umuntu obalekile kumina.
0: Hey, bengicela ukubuza la ukuthi mhlambe ke ngabe kulungile yini ukuthi ngihambe nawe ngemsebenzini namhlanje.
1: Oh. Usabuza. Shona khona. Oh. Kufanele phela baphenduke nawo dokotela bayibuza ukuthi hey kazi siqhayihola malini.
0: Hayi ke ake ngilungiseke mfana bayongibona kahle singena ngalo mnyanya.
1: Angithi ke. Lokhileke ayisebuye esikhulu ube nobusuku obuhle
0: kamlungile. Kulungile.

0: Yiza ke walala uJune, yazi ngizothi nje mangiqeda ukudla ngeke ngithole nethuba lokuyogeza.
1: Hayi impela ayiphethe kahle namhlanje untodana. Nama ngikazi nje ngimuzwe ngishwe ekhala.
0: Inhloko baNkosami ngabe ngiyamsukela yazi ube yingelosi nje ongayazi umntanami.
1: Umnandi ukudla kwakho olwethu. Kade ngilonge ibamba la ngingafuna ukuncoma.
0: Hayibo. Kazi buzo buyibambelane ngoba phela makumnandi ncoma nje khona nomphekezo ezoba nomdlando okupheka njalo. Uyayibo lento.
1: Hayi ke mpheki. Kusho ukuthi njengoba nje sengincomile ngizopheka nje every day, ha? Yeah. Yazi bese ngikhohle inyawo ukuthi wena ulishaya kanje idombolo.
0: Hawu kahle bo mabuthi ukhona kodwa umuntu ongakwazi ukupheka idombolo maqabanga.
1: Yo. Baningabi abangakwazi ukupheka idombolo.
0: Cha kushuthi laba bakhulele esilungeni ke abantu abafana nathi nje sifike sesogana la esilungeni. Hayi siyayishaya nje le nto le.
1: Hayi bandla yasiza ke nenyanga yamagugu le. Eh ngathi ngangabi saphela khona umuntu ezohlezi nje edla kamnandi kanje umuntu laphakade. Yazike mina ukuthi ngiyayifela nje ngokudla kwesinto.
0: Ngikwazi kahle.
1: Kuthe nje uma kubona ubhatata lo namadumbe hayi ngajabula impela ngajabula phakathi okwengane ibona amaswidi.
0: Hawu kahle kodwa baba kaJude usizofanisa amadumbe noswidi.
1: Angiyefana phela kubina. Kwathi nganini ngona konke lokhu ngoba phela bengingazi nokuthi kukhona. Hayi ngibusisekile impela ngingalindele.
0: Awume kancane ngobhatata sana sami yazi khona into engifuna ukuthi sikhulume la ibalekile.
1: Oh, ini manje leyo mama.
0: Uyakhumbula phela ukuthi sasikade sikhulume ngale ndaba yokuqedela kwakhamalobo lekhaya? Phela sengibona usuthule ngalolu daba kanti kufanele ngabe kuqediwe manje khona sizokwazi ukuthi sishade ngiphelele. Ayibo, nanka manje phuza phuza emini. Sokuzinjani manje wabe ndobhatata umdala kangaka nje yini? Hawu.
1: Kodwa olwethu awana maqhubu sithando sami.
0: Yebo.
1: Angitsi sidlulile kule yonto mina.
0: Angeke sithando sami asikwazi phela ukudlula kuyona ngoba nakho manje mina sengiphiya ngisha amadombolo nobhatata la ekhaya. Ngenza yonke lento eyenziwa amakhosikazi ashadwe ngokugcwele ngibe ngingaqediwe enhlobo. Oh angeke ngeke.

0: Hey, yezi yangidini intombazane yezwa. Kanti uqasha abantu banike umsebenzi kunjena. Kupheke nje ibhuti, ngimcoshe umatabudaka. Kuhamasekusayikhenzela iy'tayela-ke manje. Ho, yazi ibhuti angazi kahle. Ye, wena mfana umelani nabo mani, ha! Uma sufuna ukuthola imali ngami uzokushaya wena doti. Ucabangela emgaqweni la. Yini yona le? Ukushayisa mina. Hombe. Na ingulube nginonela bo. Eyi, nebhithi wakho nomtshena ngomthambo-ke manje. Kahle hle ubhithi yena akasakwazi nokuyithathela inqumo. Sethathe lowo mthambo manje. Bese kuthiwa izwe lethu-ke lilida nge-unemployment. Kanti amantu abafana nokubhithi kanje abalawula amadoda abo abangafuni ukuyicabangela bona. Futhi amantombazane. Kona kahle kahle umlobulenini lo mthambo wakhona ezosamtshena ukuthi enza kunini ngasikhathi sini. Uyibo, bo sengize ngiyadlula nalo ngithi ngize khona kaFatima. Angibona sengifikile khona udade. Yho, kodwa le muntu ekuyona ukuthi ngizokwazi ukuhlangana nabantu nje uma ngabe nginje inkosi yami. Mhlawumbe kufanele ngivele ngingabe ngisaya nje, kumele ngijike. Suka. Ukuthi ngiye khona mngane wami khona azongenzela inkomishi yekhofi ngehlise nanti ikhanda le-stress esizivele ngisaba khona manje sangiphatha inkinga nje. Kona kube isikhathini kusam nje umuntu kusezofanele abuyayo ngasemsebenzini nje. Hhayi, sekahle. Sisala sisona sanginawo uFatima kusesekhona emsebenzini. Mama Jean, imuntu kamlamula phela lena. Hayi bona yabona ipati liyakwazi kubo kwalo nkosi impela. Yabona lo muntu uzongilwisa-ke manje naye vele nami ngiyixakelwe iy'nkinga zami-ke nje nkosi yami. Ha, we Jesu. Angisazi ukuthi ngenze njani-ke manje. Angazi noma ngihambe noma ngiqhubeke ngingene. Kodwa ngizoze ngisaba umlamuli kwakwenze njani impela ngoba kwenze njani yini. Hayi. Ngihlangana nje nalo vobe mina ngempela. Kwaphela uma ngabe ungisukele ngizomtshena iy'ndaba zakhe nje mina kwaphela. Eyi, zosake sengiyipakelana-ke le moto ngingake ngisangena la ngaphakathi ngoba nalesi sithithithi sosikhotheni lesi sipaka ukuthanda kwaso la.
1: Hawu, uwena lo o wazi wapaka kude bonawe.
0: Eyi, wazi wasiza waphunga mnganami. Angifuni phela ama-surprises lana.
1: Hayi bo, ungiyoneka ithawula kade ngiqeda ukugeza nje manje. Ushayile phela manje awuliboni yini washi wena? Woza la singena endlini. Hawu, wama manje. Ama-surprises ani nawe okhuluma ngawo vele.
0: Ima-ke uphike lo mnikazi wale moto lepakela.
1: Hayi bantu, bakithi wesinti. Mhlobo niyombuzo lo obuzayo vele.
0: Hayi, umbuzo.

0: sengiyabona. Ungibongela ngempela ntombi kanxele. Ngiyabonga.
1: Eqinisweni phela muhle umendo sisi. Kuhle nokubona abantu bethandana.
0: Hayi iqiniso lelo. Ingakho phela umuntu esifaka nasentweni angakazi nje acabange ngazo. Hayibo angikazi nje ngiphuphe ngesembu ngisho ngilele. Angikazi.
1: Hey angiboni ukuthi ukhona umuntu esifazana ophupha ngazo. Isithembu phela iphupho lamadoda bese nathi sivuma ke ngenxa yalo beluthando.
0: Ayi nginethemba nje lokuthi nomna kwethu naye uyogcina ngamkelile ngelinye ilanga.
1: Hawu kuyamphoqa phela ukuthi akwamukele. Angithi ulethe ugoge wena usifikelanga. Uma kufanele alwe nomuntu kufanele alwe nogogeke.
0: Ey wakhuluma sokwamama ngempela. Yazi manxele. Angizilethanga ngempela yazi futhi nje akekho umuntu ongakhetha ukuzwisa omunye umuntu wesifazane ubuhlungu izimo
1: hey kunjani ntombi mina nje into eyayingihlupha ekuqaleni ile ukuthi uthi umdala kangaka amangena bese uyofihla ezihlahleni ke manje nje ngane esikole nawuvume okubi kakhulu ufihlwa indoda yomunye umfazi
0: eh kwakukubi ngempela hayibo into engabukeki
1: inhlobo sisihlobo kodwa ke kuhle ngoba phela senikulungisile lokho nomyeni wakho njengoba senilobolene kanje nenza konke okufaneleyo mina nje angisenawo nencane inkinga ngomendweni
0: hayi ngiyakuzwa manxele
1: kungakubi ke futhi ukuthi sihlukane la ngingasaxolisanga kuwena ngamagama alumelayo engawakhuluma kuwena ekuqaleni
0: hey kona kwakubuhlungu kodwa ke phela sekwadlula sibonge nje awu ngiyakuthethelela manxele yazi mina sengibonga inkonzo onayo yokuthi ukwazi ukuzehlisa omunye umuntu nje ubengeke enhlobo axolise ngiyabonga
1: awu ngingabe nginesono phela phambi kwezidala zayini phela uma abantu bexabana kuthinteka ngisho izidalwa zabo kanti ke njengoba ngigulelwa ukhumalo nje ngidinga ukuthi noma ngikhuleka ngikhuleke ngenhliziyo emhlophe qwa
0: hayibo iyagula induna unamanga
1: hey khumbula kwembeswa ntombi
0: yibo
1: lo muntu uhambela engumxemane kwicici kuselele ezibhedlela
0: kodwa ungitshelani sisi yazwa vele waphuka umoya wami

0: emphakathini noma yikho. Of course, if kukuthi kade uloku uchitha mhlawumbe ubushaya indlwabu, uchithe manje namanje sizoba weak isidoda sakho ngeke sifane if wena kukuthi uchitha njalo. Okay, ufika njalo kuvuthondaba. Okay.
1: Laba benkonzo yokuzenza.
0: Yes, inkonzo yokuzenza.
1: Yeah.
0: Oh, mhlawumbe ukuthola ukuthi siyaduka ke isidoda sakho kunokuthi siphume ngaphambili, esinye saso siyahamba siyohlala esinyeni, siyohlala nomchamo, sisophuma nomchamo. Enye izinto lezo kwenza ukuthi wena uzwe angathi akukuningi okuphumayo. So but into ebalekile kubaba ukuthi akahambe azitheste ngoba kakhulu bafuna ingane.
1: Yeah.
0: Okay?
1: Yeah.
0: Akusho ukuthi akanayo inzalo kodwa akahamba azitheste isidoda sakhe. If le hambe yafika khona mshengo wahluleka akahamba baqala test if ehafike wahluleka akabuyezela ku Dr. Mthembu khona ngizomsiza
1: so ingane eyotholakala lapho igama layo boyithola boyithola ngapha ngakimi baye kuwe ngibuye ngiqambe igama banika amagama
0: aw
1: sasikijima dokotela size ngapha ku line sibona ukuthi simthola so cause then sabona
2: mfoka mshengo
1: sikhona siphilile thina kunjani kuwe
2: hayi sikhona kehla hayi se umpoka mje yakho la uMalinda la emhlumayo
1: hlala phezu kombuzo nangidokotela
2: yes ngake ngacela ukubuza lapha kudokotela futhi wathi udokotela hayi uyongiphendula ngoba vele nakho kwakuzongena kwinyanga yamagugu ngangicela ukubuza ukuthi kazi kahle kahle ubuhle nobubi la enkonzweni yokuzenza ngolwazi lukadokotela ibuphi ubuhle bakhona no ubuhle bakhona nobubi bakhona ngibonge ke mfowethu ngizocela ukulalela
1: usho ukushaya indlwaba ngithi
2: yes ngibuze lokho ngoba manje kungokwesintu bake bebeke ngenye indlela kodwa manje ngithi ngiyalalela la kudoc ngizwa kuyinto yena ngase studying lakhe kaNcomaya kathi i right
1: bathini laba besintu manihleli ngaphansi kwehlahla ngixoxa
2: ngokwesintu bake bebeke ngokuthi uma wenza kahle uma wenza inkonzo yokuzenza leyo ngoba mhlawumbe balele labo laba bathi kahle kahle ingcolisa isidalwa mhlawumbe mawusukuphila njengoba thina kusabantu besintu bathi le nto leyo ingcolisa isidalwa sakho mhlawumbe esiphila kuwena
1: oh ungcolisa abantu abadala
2: yes bayingcolisa abadala
0: awukume kasilalelane baba uthi wena ngokwesintu bake bathi ingcolisa abantu abadala ngenxa yokuthi wena uzithinte ngesandla sakho so kungcono uthintwe womunye umuntu ngoba phela kungenzeka ukuthi kube omunye umuntu upartner wakho kube uyena ozokudlalisa umphambili wakho kuzufike
1: kuvuthondaba
0: so okusho ukuthi akungcoli abantu abadala if ukuthi wenziwa omunye umuntu osinye isibongo ominyi umoya kungceliswa wena if ukuthi wena uyadlalisa
2: ke ngoba ngithi ake ngibuze ngoba phela kwesinye isikhathi right ke ungadlalisa wena ngendlela odlalisa ngayo kwesinye isikhathi futhi undlaliswa umuntu lo mhlawumbe upartner wakho kodwa ke egcinini kwakho konke bake beveza ukuthi leyo nto ayikho right ngesizathu sokuthi mhlawumbe ngokwesimo semoya uma umuntu emoya kugcina mhlawumbe sekungcola ngalendlela le ngithi ngizama ukuveza ngayo
1: aso iqaphela njalo lezi ndaba zangaphasi kwehlahla ngoba sibe singabinabi uqiniso yabo kodwa ke kodwa ke futhi ma ngithi ngiyajikijela amathamba ami la esimeni saphakade umuntu omdala uthi sengazuthi uyayithanda ukuyenza le nkonzo kusuphazaniswa lezi
0: inkolelo
2: ay no ay angijalo ke mshi
0: kodwa ke kulungileke mangi ngikuphenduleke baba ngoba mina ungiphendulile so mina as u Dr. Mthembu into zesintu futhi nami ngiyasazi ngendlela yami kodwa yiko kade ngikubuza ukuthi cha angiboni mina kungenzeka kanjani ukuthi kuthiwa kuyisono uma wena uzithinta wena kodwa omunye umuntu wangaphandle oyelinye idlozi ominyo moyo kulungile akuthinte kodwa uma usuzithinta wena kuyinkinga yazi ngeke ngithini angithi uzithinta nje lapha yana kuzoba mnandi angithi mhlawumbe ilobo mnandi okufanele ungabuzwa na okusho ukuthi nendlebe ukuze kumnandi kanjani ukunwa indlebe okusho ukuthi kwandlebe yakho ungafaka umuntu kwindlebe yakho uzinwaye ngoba kuzoba mnandi okay so ngizwile kodwa ke ngicela ukuphendula ke nomlalelo omunye ongangenanga kule sinto ukuthi ubuhle nobubi bayo okay lalele yonke into nobuhle yonke into nobubi ngoba nako ukushaya indlwabu okay ngiyakusho uma ngizithi kukhona ubuhle kukhona ububi manje kusuke laba uma sebengifuna ukungifaka social media begcina sebekhipha ubuhle kuphela kuba ngathi ngithi ngipromoter ubuhle kanti cha ngizwe ngikusho kubili
1: abathandu bayo ke la

0: 22:31 isonto sikhathi sakho umsakazo Khozi FM Mikasa this street phambi kwanga zodlala ke Lake Deep bethi alone kumsakazo ke Khozi FM isigubu sakudala njengamani songena ku jukebox wethu sikudlalele ke u jukebox wena ungakwenza nje ukuthi ke ukuthi usithumelele nje ku 0791639874 ucele ke ingoma ezosenza sicabanga ukuthi hey guys sasinganganani uma ke idlala le ngoma kulula nje uthumela nje i voice note le nombolo ke 0791639874 nawe ungayithola ke ingoma yakho oyithandayo ukuthi uyizwe kumsakazo ke uKhozi FM sikunikeza njalo leli ithuba leli kwisigubu sakudala kuKhozi FM ukuthi nawe ube nethuba lokuthi ke silalele ingoma ethandwa uwe emlaleli ke uKhozi FM njengamanje ke sizwe ke ukuthi AP ingoma osuyicelile la kwisigubu sakudala.
1: Siyabingelela uKhozini uThulana kaNtulo okhulumayo uDume engakashoti phansi engoko. Ngiyacela nje umsakazi wami ungidlale noma yipi nje umsakazi wami uyamzekezeke.
2: Sakaze ke lo di parece acaso el oxinia hoy ay ay now

0: Sakazo Khosi FM Malaika Destiny 2247 isonto isikhathi sakho njengamanje engeke ngakuthembisa ngathi ngale kwa 11 o'clock ngizokwazi ukuthi ke ngidlale Legend versus Legend kodwa ngizofuna ukuzwisisa njengamanje ukuthi ngiphethe bani ku Legend versus Legend
1: Legend versus Legend

0: iqiniso laphana ke sikhakhane uthi ashiya laphana ke ziwapi mlindo uthi ngihleli ke nawe ngesempumalanga laphana ke njenge sekunda uthi laphana ke embalenhle njengamanje laphana ke ekhaya kusemsinga laphana ke njenge epomoroyi ke embubeni wasela ashiya laphana ke ukhoze FM angivala nganangu ugcinani laphana ke njenge ngubani uthi ashiya laphana ke ziwapi wasela ashiya ukhoze FM uthi ngibingelele emahlobo uthi ma uthi laphana ke njenge nakubalaleli uthi nginani ke ngane ke zakwethu uthi ngilaphana ke njenge kuphikela ekhatho noma ke laphana ke njenge kuphikela eTorridge noma ke eKhatho Torridge laphana ke njenge entukusweni waselaphana ke njenge eSan John nobaba laphana ke njenge umzwendoda wayesethi laphana ke Danko ngalesikhathi kumsakazo Khosi FM laphana ke njenge uKhosi Olma Piko Piko right maki into zethu ke la zika nje ngesibambe nje ke bebe babili ke kuphela abathi ayi noma lidosi nathi mfana ke asilele silalele laphana ke umsakazo Khosi FM ke ngizwe lo sawubona uKhosi
1: Ramindo, wena ukhesekha.
0: Ah wena wasekhaya.
1: Eh.
0: Sikhona kodwa Mr. Executive emafahlawana.
1: Uyi dokotela noma ngikhuluma ngofahlawana mngane wami hayi mithi nginawe ngilalela bethi ngibambile imic. Yilapha kwakhe inkosi bashintshe abafusinda phedana wozi. Balalele noma makwakhe umndlamini ofundisa esiphu uthandwa isikole. Ube nosuluhlo wena wasekhaya.
0: Ah wena wasekhaya ngiyabonga kakhulu yezwa.
1: Sama.
0: Right, thank you. Ngikujima ngibheka omunye ngapha. Sabona Khosi?
2: Wala mntase.
0: Sikhona kunjani?
2: Ngiyaphila mina mntase.
0: Mm, ungathi ubafana nje lo.
2: Ngoyimpela mntase.
0: Awusuka batho. Uyaphila kodwa bafana kwalongoma?
2: Yebo, ngiyimpela la ngongoma.
0: Eh. Eh.
2: Ngiyajabula nje ngakhuluma nawe mntase. Hamba hayi.
0: Eh.
2: Uyayishayila eto, hayi, hayi, hayi,
0: Ah, umfethu ngiyayithokozela ngiyayibongela uyazi.
2: Yebo, msakazi. Ake ngithi nje nginawe ke nje. Iyosekushayela lohola nje.
0: Alright. Elinomona.
2: Yeah.
0: Lalela, kulungile bafana siyabonga uphilo uyazi.
2: Yebo, msakazi, ngiyabonga.
0: Naziya, thank you. Right, ngithatha ukugcina ngapha bese ngigijima ngiya kwi X call nosela sabani cause
3: Hola Mendoza.
0: Sikhona kunjani?
3: Sekhini njani?
0: Mm, siyaphila mfowethu.
3: Ayi siyaphila nje uthi nami Mendoza usahlona namona elisazana nawe.
0: Mm. Sho kanje.
3: Eh, ulungu lo jambu tjini sido kwana ngoma usena tjini kwafuna mhlizi. Amen.
0: Amen. Right. Asikujive esibapheke ngapha elaphela ke njenge ku Twitter nangilaphela kusiyafana zulu laphela ke showe uthi isukile ke futhi ke mfoka Ntombela wasena shake laphela ku Khosi FM ngilalele ku manje ulaphela ke njenge ngala e showe wasena shake laphela ke ziwapi nangufela iqiniso elaphela ke sikhakhana uthi hashtag laphela ke ziwapi mlindo uthi ngihleli ke nawe ngisempumalanga laphela ke sekunda embalenhle njengamanje laphela ke ekhaya kusemsinga ePomoroy laphela ke njenge kuphikela embubeni wasena laphela ke hashtag u Khosi FM nangulaphela ke inokhi uthi laphana ke siyakuziwa futhi ngikhona laphana kumahlobo khuphuka amahlobo uthi ke khuphuka nkabe ngikhona from laphana ke Enoki ulaphana ke Peter Maritzburg laphana ke Eastwood kuphinde futhi kube ubantu ngimbonayo ngimbona ke laphana ke ngala nangubaba ka Samu laphana ke Zwane uthi siyakuzwa laphana ke ziwapi wasena siyakuzwa laphana ke Khosi FM sanibonani uthi laphana ke sisonke ngisenkandla laphana ke kwantatana umthoko Zwane nangu ubheka izungu laphana ke Showe uthi siyakuzwa laphana ke ziwapi nolinda laphana ke mahlobo kulalela uthi ngulalela ngalaphana ke njeke eziqwaqweni laphana ke show ubheke laphana ke zungu angivale ke all right yena ke ubheke izungu bekuyena laphana ke njeke ogcina nci kumsakazo wamaphambili laphana ke njeke uKhosi FM into zethu bangabe zika nje nakanjani sokugijima ke sikunikeza laphana ke ingoma sibuya ngala ingomeni ngiyakutshela into esikhuluma ngayo ngale laphana ke njeke kwa 1 o'clock la sithi khona sitheck sondela uBlamlindo akhulume nawe ngaphambi ukuthi ngingomeni ngeqala ngikhumbuza ukuthi ubani lohleli naye njengamanje
4: Lindo kuhle Ntombela ku Khosi FM luhamba phambili

0: laphana ke indlela emangalisa kumsakazo Khosi FM. Kusele ke imsusu laphana ke embili ngaphambi ukuthi kushaye laphana ke ihora lesibili kumsakazo Khosi FM. Yeyitha ngabe usukulungele ukweseka ibafana bafana njengoba izobhekana negini emidlalweni obalekile wokuhlungela iAFCON 2027 esigodini eOrlando. Futhi njengoba uPitso Mosimane esebuyile esikhundleni sokuhola iqembu, injabulo isezingeni eliphezulu. Ngakho ke qoqa umndeni ubiza amajita niyoseka iqembu lesizwe ibafana bafana. Umdlalo uqala ngo3 ngalomgqibelo mhla ka26. Amathikiti ayatholakala kwa Ticket Pro ngo100 rand abantu abadala, ngo100 rand abantu abadala, kanti izingane ezingaphansi kweminyaka engu12 ku40 rand kuphela. Uma ungeke ukwazi ukufika esigodini ungadatazeli, buka ibill dapho bukhoma ku SABC 1 kusukela ngo 2:30 indlela eya ePhamoja iqala la zwakala esigodini right isikhathi ke sethu uma ngabe ke sika nje sithi ke umzuzu laphana ke munye noma ke empeleni ithi ke laphana ke nje ke imzuzu okay umzuzu munye laphana ke osela ngaphambi ukuthi kushaye ihora lesibili kumsakazo wakho laphana ke uKhosi FM right bangabe ke into sethu laphana ke sika nje sobuyela laphana ke nje ke encikweni sibambe laphana ke bebeke bane nje ke kuphela sizukuthi ke bathini ngoba lapha kulesi hloko sethu ihloko lesike ngempela laphana ke esijulu kakhulu sifuna ukubheka ukuthi ngabe lento esibukayo njengamanje nawe ngabe uyathula nje uyayibuka ukuthi ngempela izinto ezazenziwa kudala ke manje sekukhona ke umehluko laphana ke nje ke kulesikhathi samanje siphila kusona ngoba kubuka kungasenzeki ke manje izinto ezazenziwa kudala njengoba uzwa nje kade ke bechaza abantu bebeka laphana ke imbono yabo ngendlela laphana ke nje ke eyahlukile bafowethu hey yabona ke mfethu bangathatha ukubheka esikhatheni samanje izingane ngendlela ke sezibuka ngayo yabona maki washunqa lapha ke ekomakhelwane komunye umuzi zibalinsi ukuthi okay nje bakushunqa nje kushuthi ke busaphekwa sizokwenza 1 no 2 no 3 kusuthi basifuna nje sokumncindi ukuthi okay ngalesikhathi base futhi ke sekuzophuzwa yibona ke futhi sebegijima kuqale lapha ke bopho kwakungenziwa lokho lapha ke kudala ezinye zezinto lezo ngempela oyaye uthola ukuthi ke ngempela ke kudala wangeke uzuyibona ngesikhathi ke somkhulu le ngesikhathi somkhulu lento Ganati teen esibasha right 2 o'clock eke sibambe abane kuphela ukhosi
1: ene
0: aw ene sikhona thina niyaphila
1: ene shayilan khona
0: ushawule ngihlaba esikhokhosini
1: hayibo akubuzwa umsukumuzwa leyo ene isoko sakho ngiyakuzwa yabona mina into engiyizifise Yithi manje ingane zethu yezizwe lento thina sasizo sashelwa uwashelwe emfuleni
0: madoda yeyo
1: ene uthatha isibhobhu nesimaye kumambu usijokele kuye amanzi athi ene isibhobhu uyashela iminyaka emithathu nenyanga mhlawumbe ezunyane ngani yamo owagqabula umntombi bami wangeshela iminyaka emithathu nenyanga ezonine
0: madoda yey yey yey man wawala nothando lakho phela ongafuni ukuyinika lensizo
1: ayi ena phela mina ngifuna ukuthakwa sekuphambo kwemuza ngathi we yasebela
0: eh
1: ngeke ngabe ngizwa ngoxola othaba fowa abafwa kube engwakwaphelezi kwanongoma kwabheka imphetho ene yithi ingane zethu yazizwe nje kweshela ukuthi injani hayi lokho kwasemafonini
0: hayi lokho kwasemafonini nazo kweshelwa nina nishela impela iminyaka uyabona uyabona iinsizo zamanje cishe sekuphela ke 2 days 3 days emva kwalo kuseyishiya phansi uyabona uyabona seyishiya phansi bese siyadikile
1: lokuyami khona ngisasemizwe emakishini omunye wakwaphikini wangibuza ukuthi ngiwaphi ngamtshena wasethi ene uzongoma nini ngathi ngunkomeleni wasethi ngahle ukwafuna ukwashela wena Mina phela ngiyathela ungathi ene umhlaba ngiyawinyanya. Useyintombi. Yeni, hayi kumkhulu wami. Ene futhi angifisayo ukuthi keke beze umahama. Abanye abawazi umcabo ukuthi kuyini lo.
0: Abawazi umcabo.
1: Ungaye etsheni, umama egaye etsheni. Uma bodwa hambe emhlabeni engazali awadla amasophuthu. Eza awomqaba noma awamabele.